0: matin nga meten ta jijit na rarandar ul ma dal kondren marke ara india ngol mai oy oy ara ara ko goro tondre o mara jijit na marka perwala.
1: This is Blackout on Triple J and ABC Radio Australia.